Saba kowace ranar Juma'a akan baiwa mai sauraro damar tofa albarkacin bakinsa ne kan wasu abubuwa da ke ci mara tuwo a ƙwarya, kama daga tsaro, tattalin arziki, siyasa, zamantakewa. Ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka tsakuro muku a dandalinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Sanusi Madatai da Magara. Assalamu alaikum Arafai Hausa, albarkacin madaukakiyar wannan rana ta Juma'a mai dimbin alheri ina yi wa kafatanin kasashenmu na Afirka, musamman Najeriya da Nijar da ma duniya baki ɗaya. Fatan alheri Allah ya kawo mana dawwamaimen zaman lafiya da sabon arziki da wadata mai ɗorewa. Shugabanninmu kuma Allah ya ba su ikon yi mana adalci. Iliya Husseini Usman, journalist Potter School daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A yau na shigo ne don na jefi tsuntsaye biyu da dutse ɗaya a yayin da al'ummar Najeriya suke shirin kama hanyar tafiyar aikin hajji. Muna musu addu'ar Allah ya kai su lafiya, su dawo lafiya. Haka kuma muna kira a gare su da su sa Najeriya cikin addu'o'insu. Ibrahim Umar Gololo. Abinda ke ci mun tuwo a ƙwarya shine shugabanninmu sun mance da halin da talaka ke ciki na rashin samun zaman lafiya da tsaro. Dukkanin shugabanni sun maida hankalinsu wajen rikicin jam'iyya da sasanci a takara. Sun bar talaka yana cikin mummunan hali. Sani Muhammad daga Karmo, Abuja, tarayyar Najeriya. To gaskiya muna kira ga gwamnatin Najeriya da babban murya a yi ƙwararren bincike kan kashe ƙabilar Fulani har 150 a jihar Kwara. Gaskiya wannan abin Allah wadai ne da cin zarafin ƙabilar. Bulama Chalomi Galaba mai midiya daga ƙaramar hukumar Gaidan ta jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Hakikanin gaskiya muna jin daɗin damar da kuke bamu. To abin da yake ci mun tuwo a ƙwarya ina yi wa 'yan uwa musulmai na duniya baki ɗaya, fatan Allah ya sa a yi sallar Juma'a lafiya, kuma muna fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Hassan Husseini. Assalamu alaikum. Tare da matukar girmamawa, yaushe za ku fara bin diddigin malamai da fastoci na arewa ne masu fakewa da addini suna cutar mabiya? Umar Are Badaye Abadan daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar. A yau na shigo wannan fili ne domin na yi kira ga ƙungiyoyi na agajin gaggawa da masu hannu da shuni da ke a nan garin Difa na jamhuriyar Nijar. Ya kamata su yi wa Allah da manzonsa su tausaya wa 'yan gudun hijira wajen kawo musu ɗauki, domin wallahi a halin yanzu 'yan gudun hijira da dama suna cikin wani matsanancin hali sakamakon rashin abin sawa a bakin salati. Masararo kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 234-7633-6661. Idan mun koma ɓangaren jerin saƙonnin masu saƙo kuwa ga saƙon Mubarak Tijjani kwa. Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da shugabanni na gari shi ne fatana. Shaibu Yusufu mai Goro. Ina muku fatan alheri a wannan rana ta Juma'a, kuma rana mai albarka. Abinda ke ci mun tuwo a ƙwarya shine yadda ake ƙoƙarin shiga zaɓe a ƙasarmu, amma gashi gwamnati sai kakkaɓawa talaka haraji take yi akan wasu kayayyaki da talaka ya kamata ya samu sauƙin rayuwa. Sai ƙara kuɗin man fetur da kuɗin siminti da takin zamani wanda ya kamata talaka ya samu sauƙin tsadar rayuwa. Fatanmu Allah ya zaɓa mana shugabanni masu tausaya mana. Muhammad Rabiu. Ina muku fatan alkhairi. Abinda yake ci mun tuwo a ƙwarya shine yadda ake cutar da mu 'yan arewa, amma shugabanninmu ba su damu ba, ba sa cewa komai. Allah ya ba mu shugabanni masu kishinmu. Yunusa Tanko Banin Baka. Ina jinjina ga kotun ƙoli na daga kai sai Allah ya isa.
a hukuncin da ta yanke jiya kan shari'ar Nafi'u Gombe da san

0: Senator David Hakan yayi daidai. Safiyanu Bala Mungadi Kebi mazaunin jihar Lagos a tarayyar Najeriya muna kira ga Nafi'u Bala da ya sauka ya barwa Allah komai dan a hadu a ceto Najeriya. Shi kuwa Salisu Sa'adu cewa yi abinda ke ci mun tuwo a kwariya shine yadda gwamnatin jihar Katsina ke rarraba wasu kujerun siyasa ga 'yan sarakuna da 'ya'yan 'yan kasuwa da 'yan tsofin shugabanni ba tare da delegate ya yi zabe ba. Bari mu karkare sakonnin da sakon Sharifiya M. Ahmad wanda ta ce abinda ke ci mana tuwo a kwariya shine rashin ruwan sha da muke fama da shi a unguwarmu na gidan taki kafin madaki jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Muna ƙara kira da a taimake mu a zo a gyara mana kan famfonmu da ya samu matsala sama da sati uku. Da fatan sako ya je kunnuwan wanda abin ya shafa. Sunana Fatima Sharifu ya kafin madaki jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To masu sauraro a nan za mu ja labulen shirin tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mun. Haka ne ku tare mu a shiri na gaba. Yanzu ga madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu ne Mustapha ADBC, ni Kabiru Muhammad dan Bauchi da ni shirya na gabatar nake fata za mu kasance cikin koshin lafiya.
1: To madalla da wanda muka kawo ƙarshen labaran inda aka ji cewa 'yan kwadago a sassan duniya sun gudanar da gangamin neman hakokinsu yayin da ake gudanar da bikin ranar ma'aikata a yau Juma'a. Mun kawo labarin Najeriya da kungiyar Fulani ta miyata Allah ta buƙaci a gudanar da binciken zargin kisan Fulani har 150 a jihar Kwara. An ji cewa 'yan ciranin da Amurka ta kora zuwa Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na cikin wani yanayi na fargaba da kuma rashin tabbas. To madadin kafatan nan abokan aiki Mustapha ADBC ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro. Shamsiyya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

To yau za mu dauko shirin ne da labarin yadda Allah ya yi wa mawaki Alhaji Sirajo mai asharar lera suwa a cikin daren jiya Alhamis. Tana aka gudanar da jana'izar makadin gangar a safiyar yau Juma'a a jihar Katsina jihar sa ta asali. Duk da cewa babu cikakken bayani kan tarihin mai asharar le, amma kuma an tabbatar da cewa a tsakanin shekarun 1990 ne mai asharar le ya fara yin fice musamman a tsakanin mata, ganin cewa su ne suka fi kaunar waƙoƙin sa. Waƙar Ware Gaja ita ce waƙar da ta fara fito da mai asharar le a idanun duniya, daga nan kuma ya fara fita daga Katsina zuwa sauran sassan arewacin Najeriya da ma kasashen Afirka.

0: yanzu kuma za mu tsallaka zuwa China. Inda fitaccen jarumin fina-finai Jackie Chan ya bayyana takaicinsa a game da rashin samun ƴaƴa na gari. A wani sako da Jackie ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, ya ce Allah ya mallaka masa duk wani abu da mutum ke bukata a wannan duniya amma banda natsatsin ƴaƴa. Jackie Chan shi ne ke rike da kambun duniya na jarumin da ya fi shiga hadari yayin shirya fim. Kasancewar kusan dukkanin tsalle-tsallen da yake yi a fina-finansa da gaske ne. Wannan ce ta sanya ya shahara a duniya tare da tara kudade masu dimbin yawa. A cikin rubutun da jarumin ya wallafa, ya ce duk wani fadi tashi da wahalhalun da yake sha tun yana yaro, yana yi ne domin ya bar wa ƴaƴansa gadin da ba za su sha wahala ba idan baya raye. A yanzu haka jarumin yana da kiyasan kuɗi da yawansu ya kai dala miliyan 400. Jackie Chan, wanda tuni ya yanke alaka da ƴarsa Etta Chong Lam, ya ce ya yanke alaka da ita ne saboda yadda ta sauya halitta zuwa ɗa namiji. Dalili kenan da ya haramta mata cin gadansa, yayin da shi kuma ɗansa Joyce Chan aka haramta masa cin gadin saboda yadda yake almubazzari na bugawa a jarida. A cewar Mr. Chan, idan aka bar wa ɗansa duk dukiyarsa, zai iya ganin bayanta cikin ƙasa da shekaru biyu. A yanzu haka dai Jackie Chan ya bayar da sanarwa mafi ban mamaki, kasancewar ya sadaukar da duk dukiyarsa zuwa ga mabukata da ke ƙasashe ɗin rabana ka wadata mu a nahiyar Afirka da zarar ya mutu, tare da haramtawa yaransa cin moriyar kuɗinsa ko bayan ransa. To iyakar abin da ya sauka kenan a labaran nishaɗin na wannan rana.
1: An gaishe da Rukayya Abba Kabara.
2: RFI.
1: To kamar yadda aka ji a farkon shirin yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar ma'aikata ta duniya wadda ake amfani da ita wajen nazari akan matsaloli ko rayuwar ma'aikata da kuma gabatar da korafe-korafe akan su. A Najeriya ma an gudanar da wannan biki a birnin Abuja, kuma wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya aika mana da wannan rahoto.
3: A Abuja an gudanar da bikin ne a dandalin wasanni na Eagle Square kamar yadda aka saba duk shekara, sai dai na bana bai yi armashi ba ga wasu ma'aikata duba da halin da suka ce sun tsinci kansu a ciki. Comrade Mamman Usman ɗaya ne daga cikin ma'aikatan da ke kokawa.
4: Domin shekaran da suka wuce abubuwan da muke samu ba mu samu shekaran gaba. Domin ko motoci ma da su zo yanzu a ce to eh da a saya mai kamar 200 naira a lita, yanzu aka ce 1350. To a ce mutum yanzu daga Suleja yanzu nan batun babun ai to not be very easy. Ko abinci ma da aka saya na yanzu ba yanda ake sayar da shi da yanzu haka abinci yake ba.
3: Wasu daga cikin ma'aikatan suka ce cire tallafin mai shine tushen jefa su cikin matsalolin da suke ciki. Daya daga cikin su ta bayyana irin kuncin rayuwa da suke fuskanta a sanadiyar hakan.
5: Rana ce ya kamata a ce muna munna sosai, amma saboda wahalan abubuwan da ke tafiya, karin mai din nan da aka yi, duk albashin ma da muke karba bai kai ko ina ba. Da naira 500 zai kai ne ya dada ni, amma a yanzu nan kowanne rana ina kashe abin da ya kai 2000. Kudin ma da ake biya mu gaba ɗayan shi yana zuwa cikin moto. A yanzu nan Abuja nan kam da gidajen da ana biya 50,000 yanzu ya zama 500,000. An gwanda nake one bedroom flat 1 million suke biya. To nawa na albashin?
3: Dr. Muttaka Yushau daga kungiyar kwadago ta NLC a Najeriya ya bayyana wasu matakai da yace muddin ba su gwamnati ta dauka ba, karin albashi kawai ba zai fidda ma'aikata daga halin kunci da suke ciki ba.
6: Na farko shine yanda ake wato gudanar da kashe kudin kasa, dole sai an duba shi abinda aka fitar da zai samar da lafiya da ilimi, dole a kashe shi a wannan harka. Sannan kuma ba dalili bane gwamnati yanzu a ce mai ya kai naira 1,300, dole a samu a rage wa dan kasa ra 100. Sannan wajibi ne gwamnati ta fitar da tsari da za ta samu wa ma'aikata wani abu na wucin gadi kafin a tattauna menene sabon albashi na kasa da zai ƙara rage musu wannan radadi.
3: Da yake jawabi a madadin shugaban kasa a wurin bikin, sakataren gwamnatin Najeriya Sanata George Akume ya jaddada kokarin da gwamnatin suke yi wurin inganta rayuwa da walwalar ma'aikata.
7: To you are dear workers, I said this clearly.
8: Ga ku ma'aikatanmu, ina bayyana muku a zahiri cewa jin dadin ku shine fifikonmu, mun jajirce wajen inganta yanayin aiki, bunƙasa albashi mai inganci, tare da tabbatar da cewa kowane ma'aikaci a Najeriya yana aiki cikin mutunci da tsaro. Saboda haka ne ma aka sake dawo da tsarin biyan gratuity ga ma'aikata, wanda zai fara aiki daga watan Janairun
7: 2026.
3: Kungiyoyin kwadago a kasar dai sun sha alwashin daukan matakin da ya dace idan har gwamnatin Najeriya ba ta yi gyara game da halin kunci da ma'aikatan kasar ke ciki ba. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: RFI.
1: To madalla yanzu kuma za mu je ga Zainab Ibrahim cikin shirin rayuwata.
2: Rayuwata.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar yadda yake a kowace shekara, ranar 1 ga watan Maris rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ma'aikata ta duniya. Kuma taken bikin na bana shine maido da martabar ma'aikata a yayin da suke fama da tarin matsaloli. A tarayyar Najeriya, ma'aikata mata da maza daga sassa daban-daban na ƙasar sun yi amfani da wannan rana wajen miƙa sakonninsu da kokensu dangane da tarin matsalolin da suke fuskanta yayin gudanar da ayyukansu da ma sauran matsalolin da suka hada da batun albashi musamman irin yanayin nan da ake fama da matsalar tsadar rayuwa. Sannan su kansu mata ma'aikata sun kuka akan batun nuna bambanci a bangaren mukami, haka ma ga batun hada aiki da ayyukan gida, kula da yara da mai gida, da duk wani abu da ya shafi martabar su a matsayin su na mata. Ko waɗanne ƙalubale ma'aikata mata ke fuskanta irin wannan lokaci a yankunan ku? Shirin rayuwata ya karkata akalarsa domin jin yadda bikin wannan rana ya riski ma'aikata, musamman mata. Biyo mu domin jin yadda batun nan yake. Bakin da muka gayyata sun hada da Aisha Adam Dorayi, malamar makaranta da ke jihar Kano, da Comrade Ado Salisu Ruruwe daga kungiyar kwadago ta jihar Kano. Amma kafin nan, za mu fara daukar rahoto daga wakiliyar mu ta Kano, Aisha Shehu Kabara.
2: Rayuwata.
10: Yawancin ma'aikata abinda suke amfana game da ranar shine hutun da ake bayarwa a ranar, wasu kuwa hutun ne ke tunatar da su bikin ranar ma'aikatan. Amina Usman ma'aikaciya ce ta bayyana mana halin da suke ciki.
11: Mata su ne a ƙasa, maza su ne a sama, kuma abinda mazan za su iya mu ma mata za mu iya. Kuma gashi kuɗin albashin da ake biya na baya isa ta, ga kuɗin mota.
10: Malama Hauwa Adam kuwa cewa ta yi aiki a wurare da dama, rashin mutuntawa kuma ya raba ta da su.
12: Na koyi da dama a gurare, to su matsalar su za ki ga kana musu ba sa gani, yawanci matsalar su da ake samu kina. To sai ki ga kai ɗan Adam a wulakanta ka, sai ka gwammace abin da ake baka, gara ka haƙura ka bar wannan aiki. Private suna da wannan abin, za ka ɗau shekara da shekaru kana koyarwa a wurinsu. Sun san da kana musu ƙoƙari, amma za ki ga ka ɗan yi kuskure kaɗan, sai kuma ki ga su nemi za a ci zarafinka.
10: Malam Abubakar Sani, magidanci da ke yin aiki, ya bayyana mana yadda su ma maza ke fama a wurin aikin.
13: Magana ta gaskiya, an daɗe ana wannan maganar asibul samin, kullum ana cewa za a kawo canji, za ki ga abin ya kasa yiwuwa. To amma dai muna addu'a, tunda komai Allah ne yake yi. Amma dai gaskiya mu muna ganin akwai ƙalubale dan mu za mu fito a union dinmu na ma'aikatu daban-daban, dan mu fito mu nuna wa gwamnati rashin jin daɗi da muke yi akan wahala da yanzu wahalhalun da ma'aikacin gwamnati suke kansa. Transport, abinda zaka ci a office, kuɗin makarantar yara da sauran wayannan abubuwan.
10: Ko ya kungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam ke kallon bikin ranar ma'aikatan? Comrade Awal Jibrin Mai Fada ya yi mana ƙarin bayani.
14: Mu a gurinmu rana ce ta ƙalubale ga ma'aikata ta duniya, musamman ma'aikatan da suke aiki a Najeriya. A Najeriya ma'aikata suna cikin ƙalubale sosai, domin manya-manyan matsaloli shine babu abinci wadatacce, babu isasshen albashin da za a sai abincin, babu mahalli wadatacce, babu kuma wadataccen albashin da za a sai mahallin.
10: Har kawo yanzu akwai bukatar baiwa mata dama a ma'aikatan Najeriya domin su ne kaso mafi rauni a ma'aikatan kasar.
2: RFI.
9: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da rahoton nan. Yanzu sai zan tawarta da Aisha Adam Dorayi, malamar makaranta da ke jihar Kano.
15: Gaskiya ne, ai ba zai bince babu wani kalubale bane, babban kalubale na wallahi a cikin tsarin aiki tashin safan, a ce da sassafe ba kamar lokuta haka, kun san da yake mu mata kamar yadda kika ce muna da yara, mun fita mun dawo mun gaji mun yi girki mun yi control din yara, wani ya dawo ma daga makaranta ne yana da aiki na homework, zaka dan duba littattafan yaro, ga ka gama ga gyaran gida, duk wasu abubuwa da ya ka kwanta a lokuta ba wani dadewa kai ba, haka zaka hakura ka tashi, saboda me kai kokari yanda zaka yi ka gama da yara kai ma ka samu ka fita akan lokaci ba tare da ka makara ba. To ni wannan shine magana ta gaskiya, shine kalubale na babban kalubale.
10: To idan aka ce ki kira ga mahukunta masu ruwa da tsaki masu iko akan halin tsadar rayuwa da ma'aikata ke ciki, daiwan ku albashi ba isar ku yake ba, me zaki ce?
15: Babu abin da zamu ce sai dai kullum mu rinka yin addu'a, kuma wanda suke gaba da mu wanda suka san da yadda tafi da al'amuran yake suna ƙara nuna wa manya da kuma wanda abin suna ƙara fahimta cewa taya za a yi a ƙara budawa mutane ko ma'aikata daga na sama har ƙasa, yanda zai ana dan ƙara mana ba zai dai isa ba, amma a dan ƙara samun ci gaba ba kamar yadda ake ba, tunda abubuwa na yau da gobe suna tashi, amma dai yanzu alhamdulillah tunda kayan abinci ba za mu kuka da wannan ba, amma yadda zaka ji harka ta mai ta tashi, dole ne wannan mai da ake karawa to wasu abubuwa a kara su. To fatan mu dai mu ci gaba da addu'a, kuma wanda abin ya shafa su kara duba mu.
16: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
17: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
16: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
17: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
16: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
17: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samu kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba, sai zantawar shirin da Comrade Ado Salisu Ruruwe.
18: Ma'aikata suna cikin halin ne ya su duba da yadda komai ya tsada, farashin man fetur saboda aka zuwa wajen aiki yanzu babban matsala ne, wayansu ba sa iya hawa motocinsu ma, ga kuma guraren da suke fama da insecurity. Yau an dauke wannan, gobe an dauke wannan, to wannan al'amari ne da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma hakika ma'aikatan kasan nan da ma al'umma gaba daya suna cikin halin da kawai Allah za mu koma gare shi, Allah sa mu dace.
10: To kuma masu sauraron mu za su zo a yi musu karin haske game da batun mafi karancin albashi da har yanzu ake kai ruwa rana a wasu wuraren.
18: Wannan ma wani hali ne na wato gwamnatin kasan nan da na kasa gaba daya na jihohi, wani guraren kam suna bukatar duba ta musamman. Wato al'amuran kasan nan kungiyar kwadago tana iya bakin kokarinta, in ka dinki can ne sai can ya farki, in ka dinki can sai can ya farki. A lokacin da ake kokarin ma a ga cewa ita federal government ta cika wannan alkawari ta dauka gaba daya, amma jihohi da dama sun kasa gudanar da wannan mafi karancin albashi. To wannan babban kalubale ne duba da yanayin tsadar rayuwa, amma dai kungiyar kwadago tana nan za ta kasa guyo ba sai ta ga abin da ya ture buzunadi. Ana nan ana iya bakin kokarin ganin cewa fitar da a'i daga rogo. Shi kuma maganar mata a bangaren ma'aikata, kowa ana bashi hakinsa, maza da nasu hakkin, mata da nasu hakkin, duk wani bangare da ya shafi ɗan adam na ma'aikaci wannan ba a ƙasa a gwiwa gaskiya. Kuma ni na tabbatar in kika duba kamar hakkin mata, kamar na hutu na haihuwa, wato abubuwan da suka shafe su directly, za ki ga cewa gaskiya ba a wasa da wannan, sai dai abin da ba za a rasa ba, tunda yanayi na ƙasa ne abin gaba ɗaya ta barbare.
10: To ina saƙonka na ƙarshe.
18: Sakona na ƙarshe dai shine cewa kamar yadda ma'aikata suka sani kungiyar kwadago ba za ta kasa guye ba wajen ganin cewa an nema duk wani ma'aikaci na kasar nan hakkin sa a ci gaba da taya shugabanni da addu'o'i da kuma fata na gari. Allah ubangiji ya za'a mana shugabanni na gari.
9: Tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Comrade Ado Salisu daga kungiyar kwadago dake jihar Kano.
2: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2-3-0-8-8-8-8-9-0.
9: Masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Muna dakon tambayoyinku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kano, Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa, bisalamu huta lafiya.
1: To gaishe da Zainab Ibrahim.
19: RFI.
1: To yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba.
20: Masu sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International. Assalamu alaikum, barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Kamar yadda aka saba kowace ranar Juma'a, akan baiwa mai sauraro damar tofa albarkacin bakinsa ne kan wasu abubuwa da ke ci mara tuwo a ƙwarya, kama daga tsaro, tattalin arziki, siyasa, zamantakewa. Ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka tsakuro muku a dandalinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Sanusi Madatai da Magara. Assalamu alaikum Arafai Hausa, albarkacin madaukakiyar wannan rana ta Juma'a mai dimbin alheri ina yi wa kafatanin kasashenmu na Afirka, musamman Najeriya da Nijar da ma duniya baki ɗaya. Fatan alheri Allah ya kawo mana dawwamaimen zaman lafiya da sabon arziki da wadata mai ɗorewa. Shugabanninmu kuma Allah ya ba su ikon yi mana adalci. Iliya Husseini Usman, journalist Potter School daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A yau na shigo ne don na jefi tsuntsaye biyu da dutse ɗaya a yayin da al'ummar Najeriya suke shirin kama hanyar tafiyar aikin hajji. Muna musu addu'ar Allah ya kai su lafiya su dawo lafiya. Haka kuma muna kira a gare su da su sa Najeriya cikin addu'o'insu. Ibrahim Umar Gwalolo. Abinda ke ci mun tuwo a ƙwarya shine shugabanninmu sun mance da halin da talaka ke ciki na rashin samun zaman lafiya da tsaro. Dukkanin shugabanni sun maida hankalinsu wajen rikicin jam'iyya da sasanci a takara. Sun bar talaka yana cikin mummunan hali. Sani Muhammad daga Karmo Abuja, tarayyar Najeriya. To gaskiya muna kira ga gwamnatin Najeriya da babban murya a yi ƙwararren bincike kan kashe ƙabilar Fulani har 150 a jihar Kwara. Gaskiya wannan abin Allah wadai ne da cin zarafin ƙabilar. Bulama Chalomi Galaba mai midiya daga ƙaramar hukumar Gaidan ta jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Hakikanin gaskiya muna jin daɗin damar da kuke bamu. To abin da yake ci mun tuwo a ƙwarya ina yi wa 'yan uwa musulmai na duniya baki ɗaya fatan Allah ya sa a yi sallar Juma'a lafiya, kuma muna fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Hassan Husseini. Assalamu alaikum, tare da matukar girmamawa. Yaushe za ku fara bin diddigin malamai da fastoci na arewa ne masu fakewa da addini suna cutar mabiya? Umar Are Badaye Abadan daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar. A yau na shigo wannan fili ne domin na yi kira ga ƙungiyoyi na agajin gaggawa da masu hannu da shuni da ke a nan garin Difa na jamhuriyar Nijar. Ya kamata su yi wa Allah da manzonsa su tausaya wa 'yan gudun hijira wajen kawo musu ɗauki, domin wallahi a halin yanzu 'yan gudun hijira da dama suna cikin wani matsanancin hali sakamakon rashin abin sawa a bakin salati. Masararo kada shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta mahajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 234-7633-6661. Idan mun koma bangaren jerin sakonnin masu sako kuwa ga sakon Mubarak Tijjani kwa. Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da shugabanni na gari shi ne fatana. Shaibu Yusufu mai goro, ina muku fatan alheri a wannan rana ta Juma'a kuma rana mai albarka. Abinda ke ci mun tuwo a ƙwarya shine yadda ake kokarin shiga zabe a ƙasarmu, amma gashi gwamnati sai kakkabawa talaka haraji take yi akan wasu kayayyaki da talaka ya kamata ya samu sauƙin rayuwa, sai ƙara kuɗin man fetur da kuɗin siminti da takin zamani wanda ya kamata talaka ya samu sauƙin tsadar rayuwa. Fatanmu Allah ya zaɓa mana shugabanni masu tausaya mana. Muhammad Rabiu, ina muku fatan alkhairi. Abinda yake ci mun tuwo a ƙwarya shine yadda ake cutar da mu ƴan arewa, amma shugabanninmu ba su damu ba, ba sa cewa komai. Allah ya ba mu shugabanni masu kishinmu. Yunusa Tanko Banin Baka, ina jinjina ga kotun koli na daga kai sai Allah ya isa a hukuncin da ta yanke jiya kan shari'ar Nafi'u Gombe da Sanata David. Hakan ya yi daidai. Safiyanu Balamun Gadi Kebi, mazaunin jihar Lagos a tarayyar Najeriya, muna kira ga Nafi'u Bala da ya sauka ya bar wa Allah komai don a haɗu a ceto Najeriya. Shi kuwa Salisu Sa'adu cewa yi, abinda ke ci mun tuwo a ƙwarya shine yadda gwamnatin jihar Katsina ke rarraba wasu kujerun siyasa ga 'yan sarakuna da 'ya'yan 'yan kasuwa da 'yan tsofin shugabanni ba tare da delegate ya yi zaɓe ba. Bari mu karkare sakonnin da sakon Sharifiya M. Ahmad wanda ta ce, abinda ke ci mana tuwo a ƙwarya shine rashin ruwan sha da muke fama da shi a unguwarmu na gidan taki kafin madaki jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Muna ƙara kira da a taimake mu a zo a gyara mana kan famfonmu da ya samu matsala sama da sati uku. Da fatan sako ya je kunnuwan wanda abin ya shafa. Sunana Fatima Sharifu ya kafin madaki jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To masu raro, a nan za mu ja labulen shirin tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mun. Haka ne, ku tare mu a shiri na gaba. Yanzu ga madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniya Manuel Mustapha a DBC, ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za mu kasance cikin koshin lafiya.
4: To madalla, da wannan muka kawo ƙarshen labaran, inda aka ji cewa 'yan kwadago a sassan duniya sun gudanar da gangamin neman haƙƙoƙinsu yayin da ake gudanar da bikin ranar ma'aikata a yau Juma'a. Mun kawo labarin Najeriya da kungiyar Fulani ta Miyata Allah ta buƙaci a gudanar da binciken zargin kisan Fulani har 150 a jihar Kwara. An ji cewa 'yanci ranar da Amurka ta kora zuwa Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na cikin wani yanayi na fargaba da kuma rashin tabbas. To madadin kafatan nan abokan aiki Mustapha a DBC ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro. Shamsiyya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

To yin za mu dauko shirin ne da labarin yadda Allah ya yi wa mawaki Alhaji Sirajo mai asharar lera suwa a cikin daren jiya Alhamis. Tana aka gudanar da jana'izar makadin gangar a safiyar yau Juma'a a jihar Katsina jiharsa ta asali. Duk da cewa babu cikakken bayani kan tarihin mai asharar le, amma kuma an tabbatar da cewa a tsakanin shekarun 1990 ne mai asharar le ya fara yin fice musamman a tsakanin mata, ganin cewa su ne suka fi kaunar waƙoƙin sa. Waƙar Ware Gaja ita ce waƙar da ta fara fito da mai asharar le a idanun duniya, daga nan kuma ya fara fita daga Katsina zuwa sauran sassan arewacin Najeriya da ma kasashen Afirka.